wal itam touti wayu bakkar bi xolal ci bour gu mag bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم منينك نديغي جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغ نونو سي سينو غم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ньоญو ньоي جارينو لاي بير جي ньоญو ньоي جارينو bad yu seldi yi wante nak du ko meuna jeriño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk luddul ne dañu ci sax dak motax gëlit bi ñu bëgg mu xamne yalla djeggala kon la te itam yeureumana kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may djeggala kon ba ma di borom yeureumande ba kon nak nanu ma djeglu nanu toop ma ballem ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al-adabul alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waw ñu ne kon yalla dana djegalé te tabé lol ci djegalem waye nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ni tout dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tout bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu du won ak tout rek ñepp alko bu du won ak tout ñepp alko ndax nak ñim mu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni amna ñukoy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seen ciir du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jéggulu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamne istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jéggulu sama borom ak batu tupna dotuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tup motax muné thumma kon istighfar tup mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yangi dox jëm ci tuup waye agugulo ci kine astaghfirullah tegu na ci yoonu tuup wanti tuup nak ci bopam modi nga budde ku ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuup waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandergala buy waneni ki kat teguna ci yonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku na raté xey di la motax kon niñu beug rek moy nga budde ku ca bakkar ba ci lu gaaw te bañ ko yexé reccul la wess won
gannaaw buñ la delloo ci sa borom, nga dogu ci ne dootoo ca dellooti. Koo ameloon àq ci say mbokki jullit delloo ko àq ba. Su dee kàddu boo ko waxoon la nga dem ne ko baal ma, bu dee alal joo jëlun ci moom la nga delloo ko ko. Moo tax lenn ci borom xam-xam yi tudd nañ ci ay détails yi ci condition yi nga xamante ni aju na ci wàllu tuub. Moo tax borom xam-xam yi ci wàllu détails yooyu wax nañ ne charte yi nga xamante ni moo di charte tuub bi ci njëkk moo di nit ki bàyyi bàkkaar ba mu doon def ngir jëmmi yàlla. Waaw, an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar, bàyyi bàkkaar bi nekk jëmmi yàlla kese. Waaw, bañ a nekk nag jëmmi leneen. Waaw, moo tax mu ni duñu mën a tuddee nit ki ne tuub na su fekkente ne dafa wax ne man daal duma def nangam, ndax su ma ko defee bu ko nit ñi déggee du dëppoog sama personnalité. Waaw, man mag la, su ma nit ñi déggee ne sàcc naa dana ñaaw ci sama der. Wala man mag la, naan sàngara bi ma doon def kat su ma nit gisee ne daal na man dinaa wala sama gémmiñ xëy sàngara, xëy na loolu danaa ci ruus. Ñu ne kon bàyyi gi nga bàyyi sàngara bi ak bàyyi bi nga bàyyi sàcc, bàyyi googu yàlla taxul, nit ñee tax. Waaw, dañu bëgg nga ne sàngara bi ma doon naan ruus naa ci sama borom ndax cere na ma ko te baaxul ci man. Sàcc bi ma doon def itam ruus naa ci sama borom, bàyyi naa ko ndax baaxul ci man. Waaye boo ne nag mag la, su ma ko defee léegi nit ñi am na neneen nuñ koy gisee, kon nit ñee tax. Jaamu nit ñi nga, waaye nekkatuloo jaamu yàlla. Wala lii kat su ma ko defee mën neen maa dàq sama place. Seet ca naqaru yàlla lu jiitu nga cay seet sa place wala nit ñi. Moo tax mu ne nit ki duñ ko mën a tuddee tuub kat su fekkee daf ne bàkkaar bii ma doon def kat, njaalo bii ma doon def bàyyi naa ko ndax dégg naa ne sida am na te looloo koy joxe. Kon yow ragalatoo yàlla, nekkatoo jaamu yàlla, jaamu feebar boobu nga. Kon bàkkaar bi ngay tuub, tuub ko ngir jëmmi yàlla rek. Waaye bu feebar ba tax, ndax am na koo xamante ni sax xëy na njaalowul te am na ko te mu nekk dogalu yàlla rek. Moo tax ñu ne nit ki duñu ko mën a tuddee tuub kat su fekkee dafa wax ne ger bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nanu ñuy surveillé ñuy ger, te ragal naa ni suñ ma ci jàppee kon mën neen maa dàq sama place, te kon sama karanga dana yàqu, kon yàlla taxatul. Ñu ne itam nit ki duñu ko mën a tuddee tuub kat su fekkente ne la tax mu bàyyi bàkkaar ya lotta tax. Waaw, dañu bëgg alal ji nekk fi, kenn nekkul ci néeg bi, nga mën koo jël te kenn du ko xam, yaag yàlla kese. Nga mën ko jël te kenn du ko xam, nga ne ragal naa yàlla, du ma ko jël mukk ndax ragal naa sama diggante ak sama borom. Waaye xëy na alal ji su ma ko jëlee nit ñi xam nañ ne man dong maa nekkun ci néeg bi, su ma ko jëlee dana na xam ne man maa ko jël. Nga bañ ko jël, loolu du ndam du ngóore. Waaw, ragal nit ñi tax amul benn njariñ. Kon daal tuub liñ ci bëgg moo di boo ko dee def na jëmmi yàlla rek tax. Ñu ne nag li tax ñu bëgg ci nit ki mu rëccu la mu defoon buddee ko ca moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne an nadamu tawba, maanaam rëccu bi nit ki di rëccu la mu defoon ci lu bon. Yonente bi nee na ak loolu tuub la, ndax ku rëccu dootoo defaat. Moo tax yàlla
fexé na ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñu ne yalla dana fay ci yene lu mdul fay ci jëf motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar abd razaqahu Allah malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadha bi afdalil manazil wa 'abdun razaqahu Allah 'ilman wa lam yurzaqhu malan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa wa 'abdun razaqahu Allah malan wa lam yurzaqhu 'ilman yakhbitu fi malihi bighayri 'ilmin wa la yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fa hadha bi akhbathil manazil wa 'abdun lam yurzaqhu Allah malan wa la 'ilman fa huwa yaqul law anna li malan la 'amiltu fihi bi 'amali fulan wa huwa bi niyyati fawizruhuma sawa min yamti sallallahu alayhi wasallam waxna ni aduna yalla seddelena ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ci boromam lol jiko ci jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ci yalla mune biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

amna ak ndaw so xamanteni dikon na ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam niko yow yonente yalla bi man de moy na sama borom dama bëgg tuup bëgg nga labal ma yonte bi sallallahu alaihi wasallam daal di koy dello comme namu dello won Ma'id ibn Malik mel niko finiti ndax rek yalla sutural na len comme yalla sutural na len nak wuro ñoo dem nak di wër seen bop wanti ndeke ñoom wëru ñu seen bop ñoom seen ragal yalla gu upp ci seen xol motax ñu tabé ci seen bakkan pour mëna set fi ci aduna pour bu ëllëgé ñu mëna dëkkal ak yalla motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam daal di dello ndaw si ci ëllëk sa ndaw si daal di dellu ci wat yeen ci sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah lima taruddani la'allaka an taruddani kama radadta ma'ida fa wallahi inni la hubla mun yeen ci sallallahu alayhi wasallam yow yeen ci yalla bi lutax nga may dello xana da nga gëmul lima la wax dama yaakaane dal dang ma jappé comme ma'iz nga doon jëflanté ak ma'iz rek nga bëgg jëflanté ak man wanti nak ma nglay jigal ni ginnna ci yalla ni dama ëmb sax sama biir bi ëmb ngi ci yéne ni ko dédét dama bëgg nga dem ba ëmb feñ ci yow so démé nak ba ëmb feñ ci yow so amé doom nga ñëw ndaw si dem ba yalla dogal mu mucc dal di am doom dal di ñew ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko doom jaangi ni kat demb la ko am yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko idhhabi fa ardi'ihi demal nga nampal ko ba mu fer su fere nga ñew lepp yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi am ñewante ci ndaw si waye ndaw si itam mu ngi am pas pas bu deugur ci ne dal moy ma ci itam ragal na ëllëg mbugalum yàlla kon nag fokk rek at bi yàlla tëral moom mu jëbbal boppam yàlla yàlla at ci moom na ko gënale ba mu demee ba xale bi fer ci la indi xale bi bi mu koy indi boobu xale bi mu ngi yore ci loxoom dogu mburu pour wan yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kat xale bi fer na ba léegi sax mën naa lekk mburu bi nga xamante ni ñëw na moom ndaw fosu di alghamiliya yonente bi sallallahu alayhi wasallam wóor ko ne xale bi fer na te ndaw si itam li mu doon wax dëgg la mooy na boromam te mooy gi dëgg la yonente bi daal di jël xale bi jox ko benn waay ci julit ñi pour mu féete woo xale bi di ko yar waaw ndax itam ki nga xamante ni dunu ko jur te jur ma jaarul yoon moom xale bi deful dara ki def dara kay mooy muy jur yi waaye moom deful dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jël xale bi jox ko kenn ci julit ñi pour mu yar ko ñu daal di jël ndaw sa nag daal di gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir ba muy gas ba mu àgg ci dënn ba ñu dugal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag ndigal julit ñi comme ni ko yàlla santaane ñu koy sànni ay xeer xeer yi di dal ci bopp bi yi di dal ci yaram di ko sànni di ko sànni ndax ñoom julit ñi koy sànni lañuy def ak jaamu yàlla la moom ndaw si muy dal itam la koy dal ak jaamu yàlla la nga def nga xam ne kon kii def mu ngi appliqué ndigalu yàlla te ñu koy def itam mu ngi appliqué ndigalu yàlla ñuy sànni ndaw si di ko sànni xeer yi di dal ci bopp bi bal ku ñuy wax benn sahabi bu ñuy wax Khalid ibn Walid mu doon jàmbar ju rëy ci l'islam ku ne xam ko

ci katunu yalla neena itam bo bu fekke da nga ñakoon yalla mëna la may ak koom neena bu fekke da nga amon borboteur fay yalla mëna la dimbali nga fay ko neena bo febaré itam yalla mëna la safara ci febar ba ci safara bu gaaw neneen itam bu fekkentene itam e yang koy jang neena ñoñ kaw ak ñoñ suuf ñepp dañ lay bëgg lepp lu xétu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fi ci aduna bi dañ lay bëgg neena itam sa kaddu kaddu guñuy normal la guñuy dégg lay nekk neena itam sey jëf luñuy nangul la bo défé rek ñu né iskay neena itam sey non dañ lay normal respecté la neena itam sey soppé dañ lay gëna bëgg neena do dañ itam di nekk ci sécurité yalla neena fekk yaangi sa xaw jang dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamanteni modi waxtu suba mune kep ko xamne folli nañ la ci barab ci nga bëgg fa delu neena ñu ngi lay digël pour nga saxo di jang suratul fatiha ci lim bi te modi ñeen fukk ak ben nga jang ko itam ci digënté bi nga jullé sa ñaar raka fajar ak suba fi ngay jullé suba nga def ko nak e lu tollok ñeen fukki fan ci luddul nak nga bayyi ben espace wala nga ci wañi dar neena li dal soko de saxo diko def sax yalla mën na la may dom ji yiw jo xamanteni ñepp koy bëgg ñepp koy normal ñu ni jëlëneen ci Anas radiyallahu anhu mune nit ki su deme bay tudd ci lalam neena mën na jang fatihatul kitab jang qul huwallahu ahad neena mu jang ko nak ñetti yoon jang itam ñaari muslu way itam modi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas neneen dal ku jang lolu ci sa jam waxtu wi ngay tudd neena yalla defal na la sécurité dara dula laal dara dula gañ bo tuddon ci all bo xamanteni ay gañ day kesse ñofa nek all bu lendam itam nga tareli tedd fa yalla dana la sam ba dara dula fa laal ñu ne fatihatul kitab amna ay ngeenel ndax neneen fatiha da fay dalal merum yalla neena so day jang fatiha day tax yalla dula meuna mere da fay beug toujours neena yasin suratu yasin ngay jang yasin neena day tax euleuk yowmal khiyam nan nit ñi di maré ndax tangor baak ni malaakai di pamti nit ñi di len sonal ci bisu rek la ba ba nga xamanteni ñeppay maf neena bu fekke saxo nga fi di jang yasin neena euleuk yowmal khiyam do fay yeb mar neena suratu dukhan ben sar la ci alquran neena euleuk tiit bi nit ñi di tiit yowmal khiyam ba ku nekk di rapi ba wayjur bu jubé bu dom jubé wayjuram daw ko ne ko musuma la jur xawma la ndax jaxlé tiit neneen bo dey jang suratu dukhan euleuk do tiit gogu neena dula dal nit ku tabarkal ngay nekk ku nit ku posé ngay nekk ko xamanteni day melni sax e yegulo li xew mune nak suratul waqi'a mudi iza waqa'atil waqi'a mune boko day jang day tax do ñak day tax itam du umu neena itam suratul mulk muy tabarakal ladhi bi yadihi al mulk neena soko day jang day tax mbugulum bammel do ci xam dara do am mbugulum bammel malaaka yi ñew bu ñu sulé nit ki ba noppi ba deud malaaka yi ñew di laaj neew bi diko sonal te malaaka yoyu nek ay fitna neena bo day jang suratul mulk malaaka yoyu do len gis neena suratul kawthara manam inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ñu ne boko day jang day tax ëlëk yowmal khiyam ñuy xulo kenn ku ci nekk naan def ya defon nangam ki naan ya defon nangam ñuy wérante ku xamal sa morom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu wérante ak xulo bisu jëppante ak bañante ndax e bis la bo xamanteni bisu fitna la neena bo tay jang suratul kawsar neena xulo bobu yalla daf la ci seppi tegg la fele do ca bok neena kep ko xamne yaangi jang qul ya ayyuhal kafirun neena day tax sa day tax e do weddi yalla te itam e da nga de ci liman wa qul ya ayyuhal kafirun amna sax ñu ne e nafaq du ko mokal waye dal sar la bo xamanteni soko day jang mom fokk nga de ci liman te itam li nit wara ñaan rek moy de ci liman ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu nit jëf lu bax ba naw ko bu nit itam nek ci lu bon ba nagu yaakar ne nitu safara la lo nek ci lu bon lu mu bon bis bo nango tup genn

néna ndax dañu jégué won ci xare Khaybar néna nit ñi ñew ba ci benn xur néna ñom ñepp ñu nekk ci xur won ak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu Akbar Allahu Akbar diko wax ci kaw néna yonnabi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len soufel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sorewulen fadul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ni e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talibem bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax mon ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam adh-dhikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabun idha lam yakun an riya'in li yaqtanima an-nasu idhhar ad-din wa wusul barakati adh-dhikr ila as-sami'in fi ad-dur wal buyut aw al-hawanit wa li yuwafiq al-qa'il man yasma'u sawtahu wa yashhadu lahu yawm al-qiyamah kullu raqbin wa yabis yasma'u sawtahu wa muni zikr wala jang al-quran di yekati sa bat neena lolou dagan la neena itam luñu soppu la manam di jang al-quran wala ngay zikr mo xam tur yalla bu mën ci don diko wax ci kaw neena lolou itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax muni itam nax lolou dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi loolu itam dana waral barki ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay dégg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu dégg dégg bu ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemmi yu sell yoy di tab ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may wa motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour sen nopp man ca amale barke ñene itam bokku na ci njariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti batam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa bat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mu ne ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy souf wala muy band wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanam borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci serigne ñi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci tour yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax loolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekkenti ni sa xol sell na ci ngistal ak ci ngistal.

mu mel ni li alquran wax pour orienté julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel te tay, melokan julit pire. Taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci société bi. Lolo taxone ginnaw nafiq yi bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkah al mukarrama dem madinatul munawwara, dafa amone nafiq yu say say classe abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di len yobbu ci hotel yi di len jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amon na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albigha'i ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteene ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggatu ñoom moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwu te sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ni mata masta'badtumun nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neex la mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lan ko daan def legi nak ay gor pire lañu koy def bo demé ci tuwab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ño xamanteni ay jigen yi jullit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terale goor len terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla terelen ko tere ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tayu lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top legi motax muné waman yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoyu may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegala kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni nako ñeegalam ak yeurmandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ci boof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngani jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ko gor ki di ko jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sant te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ko gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasna'un kon lu yalla sant jigen rek sant nako gor kon jigen ñi buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bëgg jigen gor ñi itam buñu genné nañu fexé ba yor comportement bi nga xamanteni mom la l'islam bi bëgg te modi ñu dam seen bëtt te itam sam seen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo noon mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbedd mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñeek bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lol nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di setlu ndax bu ñu setlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xétu pastel defar kanamam di diw

yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena né mom julit la te ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dang ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamne amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenen tibi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenen tibi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla néna yenen tibi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yoonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yoonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yoonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netale di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet gis ngeen ni yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mo ko jur gis ngeen ne itam Khadija biko yonenti bi di tak mo ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tas ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam sey ba amon na ci dom kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek ne takko ci njank gis ne ni itam magena yenen tibi fukki at ak jurom ndax biko yenen tibi di tak bobu yenen tibi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yenen tibi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zamaa mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayew ko njabot bayew ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjam sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha ba légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha ni nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen timi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenen timi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bu ci joge tak na mom yenen tibi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la nene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi len ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te monona muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabe la won ñune nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben serigne bu mak buñu wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kep ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud. Jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko ludul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam ludul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Ummu Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Ummu Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Ummu Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ni kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nasikh yi nab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci beggone mo di dakk ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko domo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax nen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñu wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonent bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci jif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu joge ci ndaw soso takat na kenen bamu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya bamu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amon askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ap yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bok ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ko bax la won ku amon diine la ñu ne itam yenent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñep ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñep mën nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci giir hilaliya neneen ku dëdd woon aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la woon itam diko yenen tibi di tak kon yenen tibi gis nga ne dal ñi mu takkon ñep presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na juwayriya bintul haris mom musafia ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yonent bi sallallahu alaihi wasallam takuko jeli nen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya nena ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom nit ku amone barké la fu masane genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alaihi wasallam jappé wulen won ay wujj waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujj kon sédé yo rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahim mom kérok ba mu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahim mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turando mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir ciofelam bu mu am ci yonentibi yonentibi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonentibi gëno na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alaihi wasallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax nitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza mom itam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu tuube nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallah.

0: la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq imanuk munafiq baaxul té moy ngëm gi nga xamanteni mom la Abdoulaye ibn Ubay yaron ak mbolop mbokk yi gis ngeen ne jigen bu selé yalla farak mom ndax sayyidatuna aisha dafa sel motax yalla farak mom ngeen xamni ñi ñoy exemple yi ñoy yaay yi suñu takkon rek kon julit ñi jaaxle waye dañu set wicc kan ca takalon itam gis ngeen ni ko yalla setale muy sayyidatuna aisha yonent bi beggon ko ba daan wax ni jeli len sen genn walu diine ci ndaw su xonku sele mu gënon na nek xalé ci kër yonent bi waye itam bokkon ci ñi gënon na rafet jikko ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbokk yi jikko bu rafet lañuy nawé jigen waye tar kenn duko nawé jigen ndax tar day dañ alal kenn duko nawé jigen ndax alal day jeex waye jikko bu rafet mom bo de itam yu baleko illa man ata Allah bi qalbin salim nga fexé bu wuy ji sa borom yobbu xol bo xamanteni dafa muccu ci ay jikko yu bon lol li mo gën wuy ji sa borom and ak xol bo xamanteni dafa tak ci ay jikko yo xamanteni rafetul ci jikko yu bon yoyu moy yi ñu tubab yi indil fexé ba jigen ñi amatu ñu kilif fexé ba jigen ñi amatu ñu kersa te yonent bi wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu mbokki al imam musa gey mo ngi ni taxaw te itam ñakul ne amna kaddu yim ci wara mëna sanni ngeen deglu ko mo sanni ci ay kaddu bismillah al imam
1: jazakumullahu anna khairan sayyid cheikh ahmed tijani ndaw yalla na yalla fayyu te barkel xam xam bi bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wax bi lerna setna fa tabarakallahu rafetna teggina na yitt deglu kat yep ngi lay gërem dila ñaanal di ñaanal bokk yu tedd yi nga nekkul fi ci radio bi ki qissa bi nga nek soxna su bax bok ci soxna yu sel yi nga don waxtane ngi diko wax soxna mam bintelo mo nga ci ties ci rubine mantulay gene fele dekk defna ay sere yu rafet ci yow tere bi ma yor mu jox mako demb mu ni nako tek ci sa loxo mo lako jox hadiya fasante ko yow kolere té téré bi mi ngi ni ci Abou Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ci lay wax téré ba ngi ni di bék ci waxtaan yi ngay def néna amna ñu mbolo mo xamni mo nga nek ci ties dara du seen yitté tudul émission yi ñu def radio dunya bentu len ci rëcc rawatina bu téggu ñu bi té lèr fa tabarakallah nga diko def ak ni ngui koy ginné ba jël ci ko jariño nena ma wax la ni la ñom ak mbolo mu tedd momu ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah
0: tabarakallahu al imam wax deug yalla dañ ne ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax sax cyant te itam nit bu la defale ñek dang koy wax ne ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam kula upp lay téré nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ci la ko uppalé mo la upplé xam xam donté sax nit mëna dajalé téré té duko jariño ñukoy gëreem diko sante jël yalla itam doxale ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñung koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreem mom ak kep ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom seti len gëreem len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yittewo bu mu yittewo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante waxna ma itam ne émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkentene l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lune mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khady Sall ak Aji Kogna Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci sen émission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

suñu ngeen fagaru ndax kat ñepp nga dajalo jëm ci seen kaw te ñoo leen upp nga nay upp leen lepp nak na ngeen moy sendiku na ngeen del tuat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen upp doole waaw leg dang koy gis am na ñoo xamne tay defene ne amerique mo man ci aduna bi waaw lutax ndax ñoom kat am nañu arme yo xamanteni e aduna bi ñoom rek ñoko fa am kon ko rapi ci aduna bi rek buñu joge dal ci sa kaw nga daldi jeex tak ba tax nga ragal amerique dedet ni ko yalla di jox doole yep ak li doolem di bari bari yep yow ragalal yalla lu upp li nga ragale itam materiel bobu di nganna yoyu nga xamanteni taxna buñ la moyal nga moy suñ la jaddulo itam nga jadd lolu jaruko nax kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yefere ñoo uppon nga nay ñoo uppon itam ay fas upp ay gelem ñoo uppon itam ay nit te itam wax deug yalla ni ñu uppe won julit ñi jeegina dayo wanti na ngëm gu ma sekka tax julit ñi taxaw deppu wa badar deku yefere ya xex ak ñoom ba gañale lu tax ndax yalla mo dig ak dimbal kon nak nit ki num la man man num la upp doole man nga xamne rek ñu ngi ko yalla nek ci xati ñu ci ci mo ngi doole lool te kenn

yalla motax yalla wax na ni inna ja'alna ash-shayatin awliya'a lil mu'minin wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana yalla neena ñun de ñoom ay shaytan yi neena ñu and ak gañ nga xamanteni gëmuñu yalla gis nga bo amul liman shaytan ay and ak yow shaytan ay and ak yow su ko defé nak bari na lay def nit ñi dina jajj te sa yoon du ci nek do faalé sax war yi lay war lutax do ko faalé ndax shaytan bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi naan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy naan sangar waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpé te xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko won né shaytané mo and ak mom.

bi da ngeen xey laxas bàyyi ko fi def leen yiw te dëkk ci fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat bu mu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom bu mu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbale na ngeen laxasu jàppale ko ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan mu gestu ne ana sama doom ji wax muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi mu ne ko waaw mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak ñoom na nga leen wekk te ormaal leen na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor bu dee jigéen taxawaayu nday la yor kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga caag ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritoog ñoom na nga leen def am mu ne ko nag mu gestu moom si naa li ci xasan ak xusayn ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tuddee muhammad ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraanga na ngeen ko caral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen bàyyi ko jur ni mu leen jure te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko kon nag na ngeen ko bëgg loolu boo gisee Seydina Ali mu def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxane nga taxane aw say indi bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkkati say wi jéem damm mënuloo ko damm ñu teg mu ne leen tas leen ko ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko ku ne jël benn bant daa di dëngër rek mu damm mu ne waaw leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn bàyyi waaw yow moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen waaye ay mbokk pire moo di ay doomi bàyyi ay doomi bàyyi ñoo di ay mbokk mu ne kon nag ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn bàyyi su ngeen jàppoo nekk benn seeni noon duñ leen mënal dara te lu ngeen jéem mën ko su ngeen taxalikoo nag ku jéem ci yéen dara mën ko kon nag na ngeen ànd nekk benn loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la te mu gën leen a féete naw mu ne yaa baniya yéen samay doom usikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla fil ghaybi wa shahada ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi wa kalimati alxaq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg ci jamono bi ngeen bégee ak jamono bi ngeen mere waaw am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dugg ak dëgg ba su meree wax dëgg su kontaane wax dëgg moom daal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga ma mer rek a tax mu wax ko mu ne ko yàbba ni yéen samay doom maa ngi leen di digal ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ne dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw ba tax na kon comme wa tilka al ayyamu nudawiluha bayna annas yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg fan yaa ngi noonu dama koy wëndee rek ci nit ñi léeg-léeg nga gis ñi amoon démb ñàkk tey léeg-léeg nga gis itam
deng nga ñi ñakoon demb am tay lool.

machia yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xife da fay retane bu ne ko lutax ngare mu ne ndax dama contane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lutax mu ne xamna ni dal sour na waye xifa ci top lolo tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mu amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekkul ci mom wa na ngeen mandu rek fexé ba and ak yalla ci lepp mun itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay diko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ca top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ca top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nak yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal natt yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay top te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duunal jannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ne dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti dégg nga maam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل تي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار خفيا بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك نينا جام لاي دون مصيبه بوبو داي موجو نيك جام ها موتاخ sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw la xasu goor gi nako goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi momi tam mbugal mu gëna metti door la yeen sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousseur ngen dugal ko ci digeenté wé yi baram yi pousse bu né da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi té moy gëna metti ci mom sacc bi né gaay yi door leen way goor gi mom andu sax xelam xam nga né kon mugal ni goor gi wax boko comparé door yi ay tané ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko toléré ak boko comparé ak mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal bu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doy nako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yant neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne boccina jasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sayyidna ali neena danen ko caray bala mu caray ken wa motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sayyidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jull sa mbokk jullit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bokk ben baye ba pare di jullit nek ci kepparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do muni itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamni njaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexé ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankuti te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax bo man wa man a'jaba wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëm ñep muni itam wa man takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalat al andal ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuumay nenañu tuumal la kon di len fek barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam cipp kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam nena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax nena njumtem bari fakastalom bari nena itam kersam new kon na ngeen di newal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam newna nena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moy tandiku li yalla tere di japp ci lamu digle nena sa xol dana waw nena te ko xolam waw da koy duggu sawara kon na ngeen moy tandiku new kersa na ngeen moy tandiku sawar lam yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet nene itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw nena kep ko xamne nena jël nga jiko ju rafet mudi sa and nena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess nena moy moy tandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalanu ñeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedeng
0: bu gëna kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ram bu gën tuup ene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm ene bu jamm amul neena sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba pinci ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi ciona neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu taggatu ak no kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

lepp lu la yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mu ne kep ko xamanteni limite yi la yalla yam lo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan lugul fa la yalla yam lo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam bi ko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi da nañu gis ne kon li tax mag yi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax.

gëna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñuma gën waye bëgg na ko bax mu ne waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal xiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax ne ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko ni ko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yang may romb te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won ak moy bis romb nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defal sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barki nitu yalla bobu ci lañu tegge mbugal mi ci koom kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu genné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu neena bepp and bo xamanteni yalla taxul neena and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo ci mujju kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kul shakhs muhtadi inna al qarin bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut and neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandar gala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu man na wane ak texel wa sabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko jurom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu mën ci am itam e dañuy ñaaw njortu ci mom ci ne du texé ba mukk motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko abu yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feug na buntu yeb waye fek na rek lo ba bari bima feugé nak buntu torox lu fek ma fa kenn fa la jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nek ko tabe ndax tabe itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci abubakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mu amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniyah
فلهم أجر.

0: day jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon yu mën nako jotale yorul ludul ben gelem te ndox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gelem ga mu waccion ci garab don noppulu te di nelaw far yalla dogal gelemam ga rek gelemam ga reer ko biko gelem gi reere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaaxle xamne tay fa mu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxu ay wer la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam ga mu delu wat ci ñak yaakaar toga ci tatu garab ge teud di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xamna ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dum bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di contane yonent bi neena contante gi yalla di contane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ca delu ci wat fasiyene jeflanté ak yalla né na contanté ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contanté ak wa joju nga xamanteni gis na gëlémam ga ba tax sax mu contanté yalla bay wax naan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbékké motax mu wax ko ngëtte go xamanteni mo tax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jaam man may sa borom kon nga xamne yalla dana deg lol ci jaamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu toggo yalla dutuk ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari bari bari xadni ci yermane yalla waaw lu sey bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflanté ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse dougal ko ci bir geej mu jël pousse bi dougal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tax ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yërmande kon bakaru xet yu yépp xat na ci yërmande yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré te mo di bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakkar yoy te mo bakkaru bokale ak bakkaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tuup motax jele ngeen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn qais al ash'ari yalna ngeureumal yalla nek ci mom mu jeli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam yonente bi waxni inna allaha ta'ala yabsutu yadahu bil layl li yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musii'un layl hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha ñu ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam bu guddi jote dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu doon moy ci beccëg bi ne len yeen ñi doon moy ci beccëg bi talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñane itam bu beccëg joté dana talal loxom loxo yërmandem ne yeen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yërmande tuup len ma jéggal len seeni bakkar nonu la koy dëkke ba jant bi so non la koy dekké itam ba jant bi sank kon nak ëlëk
1: ko saggan ba malaaka yi dugal la safara yow la waye yalla.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابة دلو سنين جكات ميالا أكباخم جسين إميسيون كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mu def tabarakallah nako yalla degeural ene yalla itam ubi denam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dund ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxé na len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemale rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom loolu la yalla di jundu ci suratul mulk di wane ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop ndax amna bur biñu wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na fa wante de musul mom dund musul mom de yalla mom dund mom mom de nguru fir'aun yaat won waye kérok bamuy faatu mun ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de mënatuñ ko may dund jeexal nañu ci wa man kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna mënatuñ ci dara ndax momu ñu dundu momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakal ladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bop ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki yow ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am num ko ubil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci num ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem falewul ki wer falewul ki febar dañu ngeen gis ku wer dara jotuko jekki jekki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindukat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Malick Sy bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni wéx na nu fur ak bijaaw mune halid dahru in taral ghurab yatibu wa jaa rasulul maut ba'du yanubu mune halid dahru ndax jamono yatibu dana mëna te neex in taral ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaaate te ni jonn te jikk rasulul maut ndawal dee baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yenu bu te di ko wuutu wuutu gum dul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasiital maut walmautu mawridun fa lil kulli min baxri lmamaati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasiital maut ngay fàtte lu dee walmaut te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñépp min baxri lmamaati ci géeju dee géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy bis nab sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàtte-fàttelu ndax fàtte-fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala chaka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte-fàttelu dee ne képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di gestu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bagn di sop lu ne nga duggu ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li xaar tan lool yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna wa inna maghabbat al-umur taghib mune na nga tanulo yalla te bul tanulo sa bop mune ndax yemuna naka lanuy tanulo suñu bop te mbiri xamuñ ci dara wa lele yalla neena ngeen bëgg mbir di ca sonn lol te baxul ci yeen te man yalla ma xam ko xam gu wër neena lele itam ngeen bañ dara te lolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lol yalla rek motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nu dan nu jangale lis dan na jangale lis ci xaar namu don jangale sar yi ci alquran non la don jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu ñukoy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune na nga nangu li yalla di dogal ci nguram waaw na nga nangu li yalla di dogal ci nguram yow jappal ni ab television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ab materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñini yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na wa su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi aljalil bi khalqihi fa dhaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu yer koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax gor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bi tilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lene darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi aw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu ngoy xeccho kalibun ay xej ay xaji kesse koy xeccho muné kon fahdar muy tul manek bitil ka ci xaj yoy buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine ah ndax diine kenn duko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib mune boy yegul ma yegal lene innaha aduna bide darul ghururi mo dikru worgi nena ku beug woru ku beug kula tromper nena jappal aduna tromper nañu bari nena fama safa lahu al'aysh minha fal kudur aqib nena aduna nena kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna nena jappal ni mujju ge neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo fokk ne ndox mo moy sax nena nga japp ne neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam walax jana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappakat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu adh-dhamish sharaba yajubu mu ne aduna dal neena ñunux la ci barab ñunux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu di gunjolor da nga gis ni talibi day melni ndoxa fata neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bang ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt da nga ko sénat ñunux la ci benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benn mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog ak say mbokk yaax mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogaat dogaat sa mbokk ñakkat sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demaat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloo ko nga nekk ci noonu bis bu nekk aduna di la jox ay mébét ngay mébét rek fan yaa ngi dem waxtu yaa ngi dem yaa ngi màggat bis bu ne yaa ngi jege sa bàmmeel te yëguloo ko jékki-jékki rek deene la këtam yóbbu moo tax góor gi nekkoon aduna ñunox la ci barab nee na ki mar dafay foog ne ndox la gis muy jég gi ay distance di wuti ndox moomu waaye saa su demee du ko fa fekk nee na du dañ di topp ndox moomu ba dee dab ko moo tax mu ne ilayhi masafatin wa iyahu lam yajid bi shayin wa innal hayna minhu musibu moo tax mu ne kon la ashara min haruta maruta qala da shafiun li kulli lmudnibina habibu mu ne aduna moo gën a mën a jibar haruta ak maruta loolu nag yonent bi moo ko waxoon bopp ñaawte fi nee na soo bëggee dugg ci ñaawteef dëgg dëgg mu ne ah neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ci gannaaw gannaaw ni dal bo amé xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robe de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robe de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koko takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la furukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururu dun woruk aduna almadina ñi weyoon ci mag ña te sàggonoon war gi leen aduna waroon de ajibu neena lu yéeme la moo tax ñu ne bul topp mukk bànneex yi ci aduna ndax aduna bu la reeroo bu la reeloo tey bu ëllëgee mu joyloo la waaw ngay xool sax koñ bi nga nekk dangay gis tey kër gi am nañu doom ñu koy ngénte ñëpp ngay ré musique ba ngay jol li gëwël ya ngay way bo gesto tuté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax am nu ko fa jogi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in abhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لجوي لو بسرعة تلو غا وغا من نك بلنا سبب نخ بانيخ بو خمني في أدونا دف لي جرل مغلو الأخيرة نينا جروكو ولا خير يو نكل في اللذات تي بانيخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy moy soa mom lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna walid dud fi mansujihi latatubu aw la latabubu ala mithlu dudil qadd man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadd dafa melni saxu qadd ñane wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bokku mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat looba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal bul fexé ba aduna war la ndax bula aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeentiku ci bis bobu bula aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeentiku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamina asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk sagan sangad nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bindu len nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bindu len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf mani muni yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit te bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoon te modi biram ak awra ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jot kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu té modi sax awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takki so té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko tere ndax bo deful lolu rek yang ci tiagante waaw yang ci tiagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ne yaangi ci cyankuté yaangi ci cyaganté do gëné kon wala takku mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu ne ko lutax mu ne wa yawmuz dihamil alamina asibu mu ne ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دا فاي نب قبائحها لي مو بون لي ادنا بولا بغي نخ لي مو نياو لي داف لا كوي نب لوكو خام مكو وتبدي دا فاي فينال نك محاسنا لي مو رافيت موني وانتي نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw nana mu jekki jekki rek lam la joxone yep mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba ni mu joxone soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñune ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ta ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye lay leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko joxna ko yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto donati dara wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tul ad-dahr la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad 'uyubuk mu ne bul fatte sa diru jamono gud wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tul ad-dahr la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'ad 'uyubuk muné bul fatte sa diru jamono guddi nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamél suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lenduma yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam becc bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tansa bul fatte tul ad-dahri sa diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayyi ko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko ak aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatlikul xana xamuloni sa dig jege na la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi kër goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fiik yaangi ci bir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga fat su dik soretul fa ya ayyuha al bani mahalla diyafatin alam ta'laman anna al jaraa qareeb fa ya ayyuha al bani yawmi tabakh mahalla diyafatin barab boy ganale ay nit te modi hotel wala keer go dekk alam ta'laman khana yaguloni an al jalaa niki sa waqtu de qareebun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabiy al salibu nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulok nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalonte mu faatu ana jabar ji nga nekkalonte mu faatu ana dom ji nga nekkalonte mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna nu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ما يغني المغاني عن الفتى اذا ضم اوصال المريد تريبو مونيكو غينا تي سدونو ني كوم كوم borom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wété waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te mo di biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te mo di bamel kon nak ngal la way fagarul fatliku bis bobu mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di deugerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow budé né nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgër lo aduna ci nga japp dëgërul mu né kon nak jappal ci li def té modi al-akhira waw so jappé ci al-akhira nak japp nga fu dëgër motax yalla né kon moy leen ci sama buum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an buum gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya wayha fani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaribu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci seug yi ñu sul leen ci nga bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ni ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku né shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow waaw wan la né yow da nga fi yagg waaw shaytané moko def waye ki fi yagg ki fi dul yagg kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé muccu bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu ne bu fekente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'ud min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'ud na nga limale sa bop min al amwat ci way fatu ni na nga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatu ni su ko defé nabidan wara ak nga sanni ci sa gannaaw nak ñu ngi en aduna bu ko defé tuni bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona ak kim tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare te di nelaw ba bidanti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax te kat bo waxé mu né safara rek la ragal bu tuddé safara mu né yalla nñ ci yalla musa te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safara am gogu yeen na ma mu né itam yi mu na ci ki nga xamné neena aljina la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yitéwo fo waaw mu ngay yitéwo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kursam di tudd yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luyé ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox amna ñu ko xal amna ño xamni bëgg na ñu am doom mënu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna leer gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la wal yalla jox nga war ci jamo yalla sante ko ko
1: nga foye ko
0: te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mo sax dak ci fo ñaan ñoñu dal yeen nañu motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lafizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyuhu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna muñ ñam wu neex ni day muju xor yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jarul nga ñak sa diini jarul nga ñak sango yadidu ta'ala wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyu mu ne kon fatlikul bis nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'idan lil ghafirin yajibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsal 'alima qulub mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jàng ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ñu daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñi mbugal la min qabli 'ibadil wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon goor gi nekkon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja sheytane nak rafetal nako waaw motax mune araka tarumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñakk ko waaw fut futi taxul nga am lo wur lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yonent bi ne mu ngeen dey wut wërse wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nekk neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wërse bu leen ci ñak seen diiné bu leen ci ñak seen ngor kon nak bu leen wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mutura araka tarumul mala ni gis sax kulay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek ni yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi borom rawdu bi rek mom mucc ci djum te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kudul mom da nga djum bul bazé wu ci sa waxu sirin waaw bul bazé wu ci waxu borom xam xam yi waaw bazé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci djum motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon أراك تروم المال والجاه رفعة وما هكذا أهل العلا وأنيبوا وأنيبوا معنى دلوا لنتيال أراك سراجا يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللامب لامب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بابم ديني تلكنين moy nit ko xamne mo ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million da di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar ba mu amul ci woutine ba waaw motax goor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak perte ngele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil bir wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba paré taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu leen ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waaw nguuru jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bu ko yéné safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di saxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa je sa xam xam dañ ko seyelek jeffe neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko nena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am

doon Soufiane bu mag daan la ko wax di ko conseiller Ahmed ibn Hanbal ne ko fexel ba bul jaxasu bour yi fexel itam ba doylu ndax yonent bi daan na wax ne kun qani'an takun a'badan takun ashkara an-nas maana na nga doylu so doylo yaay gëna mëna sant yalla ñepp sama ben xarit

ay kasala, duma jël musibu mukk di ko xapaaw nit. Kon nag sama njëggal sax moo ëpp. Léegi nga gis nit koo xam ne la mu def ci musiba, bu ko yàlla fayoon benn seconde doy ko ci àdduna, du ko fi xaar ndax yàlla alak na ko bu yàgg. Waaye nag njëggalu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy, yàlla di ko seetaan rek. Ba tax yàlla ne wa yaafaan ka téyr, li ngeen def li ma leen ci jëggal sax moo ëpp li ma leen ci fay. Kon nag ñu xam ne ay jaamu lanu yàlla ñu moom, te ci moom la ñuy dellu. Dund bi am na fu mu yem, dund bi am na fu mu yem, ndax lu sosu rek, lu sosu am commencement am na fu mu yem. Yàlla sosuwul, moo tax amul fu mu yem. Waaye leneen lu dul yàlla rek am na foo yem. Dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam

naxib ko ko day xol ay mandarga la yi nga xamne ñu ngi jankuwante ak mom ci suñu dundu bi kon loolu daf ñuy jox ni danaka sa taxawna waye nak sheytaane mu ñi mibitlo sheytaane ñuy fatelo ba ñu fook ni

yow yonenti bi del fatri neena ndax ak fatri da na jeriñ way gëmmi kon nak yow jambi ni nga jog di wut ko day jang kat nga téré yo xamné soko jangé da na yok sa tooy su di julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënu lo yi al qur'an bi ba xam

ngay gi kay yow ma tuubul won legi sa tuub do tu amati jariñ safara rek kon bala boba ñew mo nga bay loy wax la ilaha illallah nene itam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na do tu meuna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah boobu boo ko dee wax su ko déggee ba wax ko baat boobu bu

yàlla soo ko yëgee rek mu yëg la, waaw soo ko bàyyee xel mu bàyyi la xel. Mel ni kon yonte bi sala allahu wasallam tànn na tey dem wuy ji boroomam. Moo tax yonente bi ne ko ya axi ya adraïl uqsimu aleyka billah yaqbit ruuxi faqad balaga alumru muntaha. Mu ne ko yow sama mbokk yow adraïl, jëm naa ci yàlla ne tànn naa nga jël sama ruux, kon jël ko ndax dund bi sës na, yem na ci yem waayam. Kon nag jëlal sama ruux mu wuy ji sama borom. Foo fa jasaa sa ci la malekul mawtu ma commencé di xëcc ci ruux nga dale ko ca baaraam itam.

faani bakkanam yalla daf koy lonkoñal du tut am ci ben carton pour diko moylo manam su bëgge gagner sa bakkan bi jamu yalla namu waré su bëgge gagner sa bakkan ci bañ moy yalla

musibah bañ la gañ yenen la nga dikkal la ilaha illallah 66 yena boko sikere 66 ay wu dekk ba ak musibah am da nga ci mucc kon suñu immigré yi dana bax ci ñoom fi joggé dem Italie dana dem Amérique

ma ak selal dal mo di al qiyam bi ubudiyyah moy nga am taxaway bu ma fukk ci jamu sa borom naw yalla beugé te bañ ko defé yow di nga bëgg niki antu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bu fekké nit ki wax nako mo degg ci xolam lolu modi ak mam ndax lolu bu xasi degg ci sa xol do

toñul yalla toñul sey morom mi joxe toñul nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen julit ñi nga xamni yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñi ñu ni way deppu ya ñan la ñu ni way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñu deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci badu la ilaha illallah

dajala le bi di addu amma mun bi bind harfam ya ci sagal bu blanc nena nga lak ciat ya fonal ko koku jinne sant yalla mëna ko sa.

Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Walfa Street.
1: Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen ana ko fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seengora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masna di khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al'arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayd bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi ne yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ku yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ku yonni jox ko lettre lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahima yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi waaw motax kep ku nga xamne ya ngi acte wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalna yalla degeural dinem ji yalla ko yalla degeural ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yepati ko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudi wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonentibi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonentibi jox ko ngeneelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonentibi mo di sa sang yonentibi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépasser waaw yalla ni lepp lu yonnentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba

yalla wax ci alquran mudi ci fini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki gudi diglé lu bax dafa fek mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ni kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamné ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfewu mako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolu dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen ju massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolu la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay ci sanguuma dal lolu jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolu ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digël lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli laka astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexi bu jubba nopi mune kon dal man imam busairi manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwatu ci yobuluma qabla al maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busairi ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke shaaban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alaihi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julle suba itam bala ma julle suba duma julle sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwat yobalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julliwuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi tiitam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adh-dhalama guddiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat adh-dhurra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jéggel jox ko ngeenel gum ma sa jox kenn mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togná ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togná yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii gi lu upp fukki rakka ak ñaar ñu ne waaw fukki rakka ak ñaar la daan nafila wante
saar yamu daan

sar yi nak mo gudd taxaway ya yag waw xam nga ñaari raka yo tariqul wallahu ahad banna gat waye ñaari raka yo xamanteni dang ci a commencé baqara ba maryam koku gudd na taxaway ba yag na waw kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam fukki raka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawati na man imam busairi nga gis ni kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbok yi li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërem suñ technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafet na te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek luddul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la. Gis ne ne itam sujjood farata la, sëgg ci sujjood farata la, sigg ci sujjood farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee du ñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaaraa, foofu la ñuy jaaree daal di wéy rek dem sujjoodi. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjood bi daanaka du ñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def yaa ngi julli, mais sa julli kooku yaa ngi koy yàq, ndax amul yàlla du ko nangu, ndax farata yi moo ñoom matul. Mun na képp koo xamante ni julli nga julli gi rafetal rukuwaaya, rafet sujjood ya. Nee na itam toroxlu ci biir julli ga, mu ne yàlla dana la may ci toqi ndox yooyu nga xamante ni mu ngi wadde ci taw bi. Benn toq ndox bu nekk yàlla dana ko multiplier, def ko fukki rafet rafet. Nee na bépp ñax wala bépp xob boo xamante ni rek taw boobu saxal na ko ci kattanu yàlla, nee na xob boobu itam yàlla dana la ko multiplier, defal la ko fukki rafet rafet. loolu itam mu dellu itam ci yërmande yàlla ak cofeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne itam beneen jullee ngi nii pour ki nga xamante ni dafa bëgg a tukki. mu ne bokk na ci tegginu tukki, bokk na ci discipline tukki. Nit ki balaa tukki daal di listixaar tukkeem, waaw, nga listixaar sa tukki balaa ngay génn. te na nga koy defee nag moo di da ngay julli ñeenti rakka. ñeenti rakka yi ngay julli nee na da nga koy jàng fatihatul kitaab, mu di alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex. nga jàng ci itam qul wallahu ahad, waaw, ci rakka bu nekk ci ñeenti rakka yi. nee na su ko defee nag nga jàng allahuma inni ataqarrabu bihinna ilayka faxlufni bihinna fi ahli wa mali. nee na ñeenti rakka yooyu, premier rakka bi da nga ciy jàng fatiha ak qul wallahu ahad, ñaareelu rakka nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad, dégg nga. ñetteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad, ñeenteelu rakka bi nga jàng fatiha qul wallahu ahad. nee na bu fekkente ne julli nga ko nag ba sëlmal, nee na nga ñaan nag ñaan gi, nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk faxlufni bihinna fi ahli wa mali. su ko defee nag boo génnee yàlla dana la wuutu ci sa njaboot, wuutu la ci sa alal, dara du ca yàqu. am na ci julli gi ci beneen julli bu ñuy wax itam salaata qadaa iddayn, maanaam julli goo xamante ni nit ki daf koy def pour yàlla mun ko fayal ay borom yi nga xamante ni tëna ko tëcc pour mu fay ko. mu nekk itam julli goo xamante ni wax ne ne daal ñeenti rakka lay doon. rakka bu njëkk bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq, mais yaa ngi koy jàng qul a'udhu bi rabbil falaq bi yaa ngi koy jàng fukki yoon. rakka ñaaree bi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon, jàng qul yaa ayyuhal kafiroon fukki yoon. nee na boo paree nag ci ñaari rakka yu njëkk yi nee na da ngay toog ginnaaw bi nga sëlmalee nga daal di jàng ñaan gi. te moo di nga wax subhanallahi alabadiyi alabad alwaxidi alahad subhanallahi alfardi alsamad alladi rafaca alsamawati bigayri amad almunfaridi bi bila saxibatin wala walad. su ko defee nag nga jóg boo noppee ci ñaan googu, boo yemee foofu nga jóg nag julliwaat yeneen ñaari rakka yi des. ñaari rakka yi si boo ko dee julli, benn rakka bi yaa ngi ci jàng fatiha benn yoon, jàng ci alhaakumu takaathur ñetti yoon, jàng ci itam wal asri innal insana lafi xusr ñetti yoon, jàng itam ida zulzilati al ardu zilzalaha ñetti yoon, jàng al ikhlas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon. su ko defee nag boo paree nag ci sa julli nee na nga daal di sujjoot nag gannaaw ba nga sëlmalee nga daal di sujjoot, waaw, boo sëlmalee nga sujjoot. waaye nag ci biir sujjoot bi da nga ci wax ñaan gi, waaye ñaan gi yaa ngi koy wax jàng ko da nga ko jàbbatu juróom-ñaari yoon, maanaam juróom-ñaari yoon ngay jàng ñaan gi. ñaan gi nag moo di lii, da nga naan allahumma inni as'aluka taysira fi kulli asirin fa inna taysira fi kulli asirin alayka sahlun yasir. su ko defee nga daal di toog, soo toogee nag nga daal di siggi toog ci sujjoot bi daal di jàng ñaan gii ma la bëgg a wax, nga jàng ko moom fukki yoon. te moo di falillahi alhamdu rabbi alsamawati wa rabbi alard rabbi alalamin wa lahu alkibriyaau fi alsamawati wal ard wa huwa alazizu alxakim. ñu ne képp koo xamante ni jàng nga ñaan gi
manam def nga julli yi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokk yi mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dirham bo xamanteni mu ngi koy wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protéger ci dignitém ak ñu wo xamanteni mu ngi koy wut pour denk ko bamélam tabarakallah waxtu ñu dafa jeex

yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxo woon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkkee. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ca daraja yu kowe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafilay boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafilay boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakka la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam man salla laylata al ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat fa ida faraga min salaatihi yastafiru llaha sabcina marra yabcasu llahu taala ilayhi alfa malakin yadcuuna lahu wa yastafiruuna lah ila yawmi yunfaq fi suuf wa yuktabu lahu ajra shahidin wa tumxa zunubuhu canhu walaw kaana bicadadi nujuumi samaa wa zabadi lbaxr. Ñu ne jëlee nañ ci anas bnu malik radiallahu anhu mu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag. Lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom-ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom-ñaar fukk. Nee na soo defee juróom-ñaar fukk ci astaghfirullah nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dañu lay jéggulul néna ci bis bobu nga défé nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nek ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam dañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ci dañu efface itam say bakkar dañ ci jottona def néna lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ne sax bidiw asaman yi wala dusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad ne na yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci beccëg gëna neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jëlé ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila teraka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben ba pare nga teje ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëg ba sudé guddik altiné nenen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala ñu jëlu ñen ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon te modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang l'ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yoolu julli gi nak neneen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay dula ci yalla fay ni la tollu xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu né budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafilé ci ñaari rakka mu né lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu né na rakka bu nek nak ci nafilé beccigu altiné né na Fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang né na bo selmalé nak neena nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fukk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp

ne dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu naas la ñeenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne képp koo xamanteni julli nga julli gi te moo di boo duggee ci jumaaja lu jiitu ñuy julli juma nga fexe ba jiitu fa naafila ñeenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas nga jàng l'ikhlas ba juróom fukki yoon nee na ku ko def yàlla dana la sàmm ci sa bopp sàmm la ci sa alal sàmm itam say doom mu ne itam jox la ndam fii ci àdduna ak àllaaxira ñu ne itam bëri nañ ci bëgg nañ ci guddi aljuma nit ki daal di ci bëri lu muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëccëg bi te muy bëri looy julli ci yonente bi ñu ne jëli nañ wax nañ ci hadith ne képp koo xamante ni julli na yonente bi ne képp koo xamante ni julli na ci man bisu aljuma juróom ñett fukki yoon nee na yàlla dana ko jëggal ay bakkaaru juróom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonente bi juróom ñett fukki yoon boo ko defee yàlla dana la jéggal sa bakkaaru juróom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juróom ñett fukki at moom xam naa ne suñu dana gën a nekk suñu bénéfice ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee wax bi ñu ne ko waaw kayfa salaatu alayka naka la ñuy jullee ci yow mu ne qulu allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiyi al ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonente bi naka la ñuy jullee ci yow mu ne wax leen allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiyi al ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jàng ci guddi ga ku ca jàng suratul kahf nee na ba sopp nañ ko itam ca bëccëg ba suratul kahf daal bëgg nañ ku ko jàng ci bëccëgu aljuma ak guddi ga mu ne itam képp koo xamante ni jàng suratul kahf ci guddi ga wala ca bëccëg ba nee na yàlla dana la jéggal say bakkaar la ko dalee ci aljuma ba nga ko jàngee ba beneen aljuma di ñëw nee na itam lu toll juróom-ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow nee na itam yàlla dana def nee na suba googu boo xëyee ci jàmm rek ngay xëy te yàlla dana la musal ci jàngoray boros ak juzaam ak fitnatu masiihu dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salaatu tasbiix xam naa temps bi moo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salaatu tasbiix bëgg nañu ñeenti rakka rek la bëgg nañu daal ku ko julli ci bisu aljuma daal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salaatu tasbiix loolu itam lu am solo la bu dee nag julli bisu samedi ñu ne juróom benn rakka la mu ne ndax jële nañ ci Muaz ibn Jabal radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jàng ci juróom benn rakka yooyu nga jàng ci fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu dee jullik bëccëg ba benn bëgg nañ nga jàng ca nee na bu dee jullik bëccëg ba ñeenti rakka la mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatiha ak qul ya ayuha alkafirun nee na nag gannaaw boo jullee nag ba noppi ba sëlmal ci jullik bëccëg ga nee na bëgg nañu nag ci bisu samedi boobu bëgg nañu nga jàng ayatul kursi benn yoon nee na lii daal moo doon julli yi nga xamante ni moo di julli semaine bi semaine bu ci nekk bis bu ci nekk ci semaine bi am na naafila yu ko jagoo ñu ne weeru Shawwal itam mu di weer wi ñu jëm bëgg nañ ci daal nit ñi ca guddi korite ga nee nañu julli ci maanaam bu ne suba la ñuy wari bëgg nañ nga julli fukki rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon nee na booru kowaayee nag ginnaaw bi nga waxee subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax lii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon nee na boo noppee nag ci julli gi nga jéggulu sa boroom lu tolloog junni yoon nee na nag après nga sujjootaat ci biir sujjoot bi nag nga jàng ñaan gi te moo di nga wax ya allahu ya rahman addunia ya rahim al axira ya xayu ya qayumu ya zal jalali wal ikram yaghfir li zunubi wa taqabal sawmi wa salati su ko defee nag nga ñaan sa aajo kooku ak julli la goo xamante ni bëgg nañu
julit bi julli ko bu ñew suba lañuy woré ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je ko rite ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washams wa duhaha ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccegu korité ginnaw bo jullije ba delu ci keur nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha washams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Cioub waye nak ñun